He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ko te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi he mihi nui. Anā te mea, nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā rere ki o tātou, tini aitua, ki o tātou, tini mate. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere. Haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau. Ki te huinga, o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira a piti hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

0: Karangaranga maha nau mai haere mai. Tautoko.
1: E utunu tia ana ngā whakaaroa nui ki te wāhi ngaro, ki te rangi, ki te whenua. Ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatupuranga katoa. Ka huri kauatu ngā mihi ke rātou kua whiturangitia, e kore rātou e wariwaritia. Huri kauatu anō kia koutu katoa e ngā reo. E ngā mana e ngā tini whanau ngā karanga maha huri noa, kua hau tine ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o tautuko, e mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. E tika ana kia mihia nuitia ngā wānanga e whakahairitia ana puta noa. Ki te tokerau nei, ko ngā wānanga reo hei whakawhānui atu i te mōhioranga ki ngā kupu whakapuaki kōruro hei reo karanga, hei reo mihi nōki. Tāpiri atu ko te ako waiata hei